0: chigambo nyo echo si cha manyi ndi funo mulala
1: matudali obadotya si cha